Horanchik me uyarikuna sukta tardiku horas 15 minuto. Y me enayata hallin ya churema kai kamikichik. Kai michaski villa y programanchik kunan tardiku pak. Kunan mi kanchkanchik, kunan mi ña chayay kunchik ña uyarikuna riki. Kai octubre kiyapi. Sukta punchau man ña rikunan mi. Martes sukta punchau. Octubre quilla que iskay waranja iskay chunkan sokta yukwata. Erimana kuyksunchi, guyana kuyksunchi, kay programan chikpi, kay uras kay wantayakta manta, kay wantayakta, sinchi, nisunchi, rupay, kay kurjan, kunampas, hinayata, miriki, juni, junilla, kay wantataja, rikichisi kuchkan, arichiri, waira, chakunan pukuri muchkan, chainam, chisi kuchkan, kay uras, uyerikte, kuna, kay wantayakta. Añigamos ham kankichi kai programa chikman chaina hawiyana kuyksun chikiatu kuyimapas huyakuykuta